aje mi dama ne kon nak sunu papa la di chon sek mariasin may sa bigue mar ay tam bokki yene ngi ci radio senegal nina ko duma ko teggi ben yon dama lay beggal ba mu neex mané ko ci ay simili mo dess les brèves de 11h way nak balay lolu ay ta bayima beggal ci aji wusa nobel dafa mëna way nan ko bayyi xel

mané ko ci DG Asturos Gay mi ngi ni baye xel bu baax mi ngi fi ci banque bi ni jonol ñom da lay baye xel teranga Senegal Hassan Seck mané ko ci lo wax ci Senegal nga ni

0: i ka agriftini fɛn bɛɛ bɛ ka ma kɛnɛ waati kebelen kɔ daga kelen antivirus agriftina kama baw ni waati i wari e kɛnɛ nɔgɔ bato kɔrɔ e ko kuma nɔgɔ bɛ nɔgɔ cap vert bagna e kɛ kun bɛ agrifte gɛlɛ kɛnɛ nɔgɔ kɛ n ka tɛgɛbaare kama n'a to don ko bɛ di to a kun pɔrɔn tɛ n ka tɛnɛ ka tuwa tun kɛbaare kama n bɛ sugudi ka kolon pɔrɔn a kun bɛ ka tɛnɛ waati kebelen ka bange kun ka daga kelen antivirus ya wa n'a giri kɛ n ka kun o ka tɛlɛ ka da n ka nɔgɔ bɛ kɛ n na len kɔ da kɛ fan ka kɛ an ni n ka kɛ bɛ na sen bɛ kini gɛlɛ jaare k'a lama ni kuwa baw ni fɛn bɛ ka tɛnɛ ka urgence ni kibaru kama baw ni kuros n'an ta ŋana fa ye waati pogo bon ŋa i ba ka gɛlɛ e kini nɔgɔ jaare k'a lama ni ɲa kati bi jɔ fɛnɛ ka tɛ hôpital ka hɔrɔ ŋa i ta ŋana fa ŋana kɛmɛ wa tɛsu tan kɛ bɛ ŋa i jɔŋini wa la gɛlɛ jaare k'a lama ni kuwa kɛ kun ka lɛnki a ni kɔrɔ bɛ k'i maga kɛ ni urgence ni ko kun ŋa i ka sen bɛ kini ye mɔgɔ bɛ biran bɛ gɛrɛ kɛ n ta kɛ ŋa i ka dibɛri na hakili fara ko yɛnɛbɛri ministiri bɛ ka sigi don e kini nɔgɔ yonki sɔrɔ an kibaru ba tɛ o ka kɛ docteur Ibrahima Sy Aiman Tewe wa n'a yiri kɛ n ka nan tu tɛ nan tɛ polisi ni k'u ka kun ka lɛnki don girinna kɛnɛ mɛ bito kɛrɛgini kɛ ɲa o tu ko don na haruma kun ka n'an ka ti faamu ni kuma mun di ni fɛn bɛɛ bɛ ka tɛnɛ ka di polisi ni ka i si kɛndi gɔlɛ de ka kɛ bɛ ni jama ni danga e kɛ kun ka nɔgɔ bɛ nɔgɔ fatigi bange kun ka polisi ni ko don kɛ n girinna kɛnɛ mɛ ko don haruma kun ka kawa tin tɛ ni polisi ni ka na tɔgɔ tɛ polisi ngɔlɛ ŋɛ ni kɛ bɛ na ka fi gɛgɛ tunu ko don i ka n ka ti gɔlɛ ɲanga dɔ mɛ mɔgɔ kɛ bɛ na dulu ŋa ni kane kata ko don bira di ŋa a ka nɔgɔ na haruma kun maga nɔgɔ bɛ nɔgɔ tanba kunda nan tu tɛ nan tɛ lɛnki i sen bɛ ŋɛ ni kɛ bɛ lɛnki kɛ na fo kɛ fi gɛlɛ e kɛ nɔgɔ i kite yu ŋa na wutu maaro n kara yille ado mɛ ŋɛ nɔgɔ maka e kendi i mɛntana na nega aruma mɔlɛ e kɛ kun ŋa nan tu tɛ nan tanba kunda département kɛ ban kati nɔgɔ bɛ nɔgɔ kun pɛtum projɛ kɔrɛ kun ŋa a n'a buri ŋɛ kun ŋa a ye girigɛli ko a kɔrɛ bɛ ka kɛlɛ nfd asp e kɛ kun ŋa i yandi kun kɔfumɛ kun ŋa ko do nan kati sen bɛ ta lankini kɛ ŋa i do ko a kɔrɛ bɛ ka kɛlɛ anabɛl n'a buri kɛ i terikɛ ma kɛmɛ do tanpile ado milo ni kɛrɛgi o halsikia korosundundu kɔ ilen kɔta kɛ nan tagara ŋana daga kar debu lomu kunɔgɔ ŋa lenki fɛn bɛ ka tɛni kati réseau sosio ŋa a lomunu ŋa di susu faraku faraku nden ka tɛŋɛni kati kebe adi jukuni ŋa ali fifo gɛ bɛ bunu dini kɛ n kanu ŋa ari debugumu laga kɛɲantigi debe be i ga kili kacɔt kun ŋa aga kada ŋa dɔkɔni kɔn du komani bange debugumu beni ka donu ŋa irikɔ nanti lenki kun ŋa i nan kawu lomunu ko kun ŋa ni famuri fige be kama i na wasumungu duduwa bawu ni lenki réseau sosio ni ŋa arefu lemunarosubaka gɛli i duwa evɛk bɛ ka baka sen lui ka bange kun ŋa ari moru sen lui kɔ maga nanti suna alla ɲagawi ndeberi fɛn bɛ ka tɛni kati kaako kɛ bɛ ka tɛmɛ ka toya kolo yirigin kaako ŋa ka liŋunu mɔgɔ bɛ ado jiŋa aga gɔbɔnɔ jama ɲimankɛ présent basiri jɔma jakar fayi adege tebe afrique mɛɲi kɔrɛ bɛ kun ŋa i gɛ debe nɔgɔ bɛ nɔgɔ kɛɲa tewɔri debe bɛ ka kɛlɛ norobiya a yi donɔma mɛn ta mun do sikɔ ŋa nan tu tɛ nanti kɛ mɛɲɛ bɛ ka debe ni afrique do franci kɔɲa debe ne gɛli mɛna ka ŋa france jama ɲimanka gɛnɛ emmanuel macron ariko nan tu tɛ nanti lenki aribaga i kana fo lakutana ɲugu ɲi do afrique jamanu tɛna ka yigan kati gɔɲa do miya na tɔgɔti gɛmi kɛn debe kun ŋa a yuxɔ ile kumɛnɛ nɔgɔ gɛbɛ kun ŋa na tɔgɔti chinois ni do rusi ni ŋa kun ŋa ibi mɛn paga gɛli afrique ya kwani xibaari beni wo sowon tondo ñagali n togiñi kiyani xaya kat kane salimata sar magari xibaaru njo fana xa da sereer nkankane
1: jok kanjala paax ablaye tandiane no yegnit ke daanu togo nana sonin ke simna fop gar ka fanu no yegnit ke njegna yonten fa Céline Noël Diop na national aram falcone e etit kandek fa president fe na of nak fe andona ye anitaye ke refna lalto djegof ke kel fakke ambar nawmbi ke ne ka tayoy lol ya modet lo xangan ka fadna juni fo temet beti fo qare betu betu na hik fo na hoko o den defo andona ye o den barombi in nda koy no xaple ke temet ɓetik fo xarɓen ɓetik fo ɓe tuta dik soom o den ndef ando naye o den joto mbi in of nak anite dal kena refa ka ando naye kata neew lool ba a tax we ando naye den ndef wa from civil den koy no xaple ke anitaye a mbuga dal kene fop a ref ka ando naye kata laltel baya tax xool nana kida ken wiine kam kaga sax oxey ka ando naye ten ndefu a matar sal ten koy oxey xoya we ando naye den ndefu kel fa ke ngir dal kena ref ka ando naye kata toppel ba o kiino kiin dal wa golalit ke ando naye ten ndefu o jegof ne winof a mbi tuna i mbaftanga maga rek bo fandik i layka rek no mbine ando naye ten doxne ke xotna no geko jeg den koy an nitaye ka da njeg xa tikan no ke ando naye ten refu no calel den kene koy ref na faak bo fandik na dibor fe da ref yeg nit na ando naye o ten baftu no mbine ne da an nite dal no xaple ke owey mbi'a pexey ke da mbaag na ngir dal kene a ref ka ando naye xan da mbaat nin mbala sax xan da ngeenooxin baya ando naye calel ke den xan taɓaato ñaaƴ ñeta ñaaƴ coog na oxe ref na Amadou Tidiane Gueye ten koy a anitaye we ando naye den ndefu we na soxla a maaga a ndefa wa ando naye no xaple ke koy ba da njeg teen o njax datanu leŋ yaam ke ref na calel den xan da ɓaato mbiyan ne da mbi toguna i mbaftanga maaga bo fandik no yeg nit ke rek i layka na institut pasteur fe o Ndakaru fe ando naye a yeg nitaye a jega jir la ando naye ka ta ga el me ref na na cap vert jir le koy meta ga teena ten ndefu na saxaaru jeri na saxaaru maago la ando naye o ɗeet lo xangan sax no jirlene ani tay xanta jego xato yaaju la dambi na mi andona sen defuna institut pasteur kam kaga sax we andona kaw yu andena yul no ke xotna na ci rakene den koy ani tay ku xotna no jirlene dal xana def wa andona xanda yegnitine antivirus taref jirlene andona no xaple ke wa OMS taref malni andona den doxne ke xotna no wut fo bal den koy anjegate no jax datan yama ani tay e no xaple ke ajega win da du ko andona o den nga ñoo xuten o den ñakuten xañis den bugu malay ajegit lakas wa andona no xaple ke adama den taref jir xaslene I mbaftanga maga bo fandik rek il madga no ke xotna no wut fo bal rek lay ka rek na ci raleng leng ke andona ka det lo xel dalé ay lu de jegna no pin docteur ke andona o den moju o mat mena etel sa seconde ta me andona ten defu hopital ke moñ ñoo magin kam kaga sax ajega ñal dik docteur na andona ka ta fiel ten mi biuna aref malke no andona den defu be saxna badin ne kam sax li senegal den koy da anité dal no xaple ke ambuga dal ciupit ndayit ke andona ten defu xatikana xé da jegna ken fop age no xal ngir dal cialel den dan da moju mbago bin ne da mbugtuna bo atax kel fa fi andona ten dox ne ke xotna no do bal fo xolel o ten defu andona ten ado xan un I mbalakit ka me andona ten defu na fatigue fatik faga ilay ka rek no ñal beti ka andone ñal so xit ngoro ander police fe andone ten def tu maga dan def koy wa andone sax aji ga o galago la da pe na maga o galago jegu xox o galago le koy xelel edipol sen taref ti andone sax commissaire fe def na maga na fatik ani taye no xaple ke avec tana we andone den gentu na fatik xaton max den ngir dal dambago def andone xan da njoktora aye ko rayo no ko andone o ten xelu maga na fatik no xaple ke koy tarefa malik jien ten defu o xe ado xanuna ani tay dal no xaple ke dal buga dal ndokor li ngor na andone kata yaaj ander den fo ngentina na panala na fatik ya ga fogal ke kere du yegnit ke andone ten jeng kawa umo dalan non ndiki xam xaja non fa hadisise tagarib no yegnit ke ta jegna na maneng o fogal jam fanun bo jila kasno yegnit lakas na sere
2: jokanjal par par sali sar salam alaykum badi manin ko nak moy lalu badal ke bar yoto felicite radio senegal kibar foro te president de l'ofnac kuromi alon kan kabi wolbelori an kabi mi mudu kondiro ni suñaro lokoti ka loala barfanank momo min bebul sokoni be an kabi be dem fe on marakan bari janika mara min bebul anini fundita fana dronk han kabi min be tarle bulu dronk ay be min ta min be tarle bulu kono ya be long ofnac wolbe verifi wolbe sirin ka molla mara fe on wala fana ita momenti ka korsi hayat na dron ko ko senegal banko kan mi mo dron ko mo wili kilin keme lulu tan ko non toni nan mi yan ko e nyantara an kabi kanana njeto ke le patrimoine ta ka dila ya lo abe nyamin to na manki mo keme lulu nin talu nin seyda manti wale declare ko le mi yan ko ate coordinateur du forum civil ate matara sale ni tade ko ka foko dron ko ko le mi yan ko amanyon bi amanyon sama hane talante mo fo manna kane kana o ke adun ko nyimbe lorin wala transparence on atina atina dron hanaka bi ate ofnak nyanta ala mesureol beta ala katun ko joron babu le miyalan ko dron ko ase nyimbe verifier no le otmo dron hanaka bi akolo ni silo kamba di manin kol na kam moy lalu mi mu ate direction générale de la comptabilité publique et du trésor wala ko hanaka bi la serveur ba mi mula masinoti min ka do ko samba ku ngate e dimaso la fokana sante may ten ko ka foko dronko problème o bijele barou me balila do ko la dronko e be wala tala ka fo ate badun beye ate institut pasteur mimbe dakar fanal ya lon ko ni lokun tambila fana mi musa sati e ka fo mi antivirus na e fani me ke konsa ya se tarajeto o fanan bi point de presse o be ke la 15h ni 16h tema ate institut pasteur le bol kamal nanto ka ko itani mo le dronko sasa be tembe jumala to tumu min ya soute ate ndre dakar dala jankme mu kaverti atina dron ko bi wo sasa fonye ate organisation mondiale de la santé kijo farale badi manin kol na kam laalu min mu dron han kabi seno la fanato ti balwo sa nyonno nyamin sem fan soto no jele nyamin to ayatina dron ko fn daft mo wiltale sanji saba wuccho kono ka a département tambaning ate kumpentum kay bulo dungé koto ate han kabi seno la fanato ti min mu malo nin ka nyoni nin ka tubanyoti fokata ate ni sorgo la fanato ti kinto ka itani ko donc bi c'est mune kamana njeto mi mu atela problème be ka ta ka be kumfa donc préfet mi djeto assez wota fam fam ka ton cheno la djeto cheno lo mu ado ko nyenti brimil ba produire stockage le fanat fokata wa firo le fanato ti aning transformation le fanato ti ka be ta ka londi silo ka se wota la fam fam son excellence le président.

0: de la République, Bassirou Diomaye Faye ta sommet on la te Nairobi Kenya te nyime karotili tang anin sabab bana wala Afrique forward Afrique en avant atina dronko France ni Sénégal beon ka kacha nink banko ni nink continent o se mona dunno nyobulo kono soso kana nyofa nyoka no soso fa barbitun ka hankabi kujama bi je to be fini nono to be koy fere atina dronko hankabi Emmanuel Macron ka ite donc bi abe la firmina dronko ya ko banko jama bi jaba fo akan Senegal banko kan kula mi alon ka ku yiti ba ke to momi ne tele bo banko jama bi je mi alon ka France kan fo e tele coloniser bi wol fele be do man do man bo toto ayatina dron han ka bi bring ate ni Mali Niger ni Burkina Faso be wolle kono bi om Emmanuel Macron ya jele ko chini ya nyatiling Afrique la adum bi chini min soto Afrique banko bul doron ko itel mon soto birinka ate financement wala fanar fo wafir wala fanar toti wala yatene bi hayo lonne hayatene doron ko inarte be esila jele kachake kachami alon kan kabi anata fanamin to wala mu ate economy wala fanar toti ani financement mbadi manin kol na kamela ni mun na banko ki baroti ngamin di ala nal badi ma hadisi se chabasek me aran falcone wolle be technicola fanatoti ani Céline Diop ala barakal manti nyankuna kayro la cheikhou badiola
1: bal bchole si se mandi mori sun tri bi arab cha mang bsim fimo do douf rahmatte ko musa min de marba sante gi mur nyang makitu lo tedi mbojma fcha ta radio senegal international banyal na tangi bigi of nak bek pa gi bigi mo nyaba bek pa njete di sun sumi ko north lamb nyango ngi fiem fo etone ngumo hur nyamo e bek madu gi nan bigi mo nyabi ante nan bi gi nan gasma hur nyake ak nyaba gi gi ma bigi nge sa min de marba sante bi nyango nyan mo wegi nyabi gi mo hur nyamba bagi ngi flamma bi sante nam bagay yo bigi nange gi nyang bigi mo nyebe ko bi dem ke bi sa min di beg ma gedi kin kitim ba man jan ma bi ketingi beg ma du to nan gi bi nyang wi lim boda ke mi chefi ngi min jin tal langa bi talla be ko janga gedi ne kin kitim ba bar mbob to nan bi tay bi ma gedi ne kin kitim ba ma bi puma ya ndun to ngin ma bi nyang wi lim boda ke mi chefi ngi min jin tal langa tal ma bi nyang ke mi chefi ngi min jifing bi ta tal long be ko gi bi mo nyebe ko gidi e kasti kin kitim ba ma bi gi of nak bok bi gedi nan ban jan ma bi gedi gi weti nga mo e bi mo nyebe ko gi forum civil jalo bi sambe matar sal e ma gedi nan bi gi of nak bok samin de ba mbaga hamatan ba mbag yok bi chief gilgo musa mindi gudongi ana ndigingima ndincha chal nungin mo buting king gudong sigi mbedi mabinyabo institute pasteur gimbo dagarwo ke maginya kubagingi chetet mo sagwo ginya mbol ndu hilt bobi nyangu ina lalala ndu mboda afil mabinyabo epidemi beg madu gina nbigima hudinya mo muncho mandu sumtu mahala bijanga ekitikta langa bilala si santa masa mindi ba mafana gitpan umo hudinyo mao buhuru apsag buhurinya be pinyangu manzimbi ya be buhuti kapvergo bele bigabia antivirus be madu ba mafana nget pinyangu manjalma gilgi ya magini yandun tangin mo bipsak pamba betobi thayalama kimbo tita habbi nyangbabi ade mbungi bigimo hunya psak mafak bammo nyangbo kimbo wetingani bigimo hunya wefki mbud manjete bo porna eti lita ferma bunduba binya ferma nduba binyabo OMS beg maginan bigimo hunya biget nanya fenyi fa fefki fimo hunya fefka sak pop nyangma mo nyangbo kimbo kam ko yatumbo wabo babedi bo nyabo rezo sosio kega hamubo gote ngutama ammo nyangma kimbo tingani nguta talepti nyangbo ndangu masumtumba ammo binyobudi be bitaki bimo nyabo ndongi ptudina nyobe mbindangma sokotini bito sim santem binyangbo ndang beto gi mo hunyo yalna mbombo firti binyang alama kimbo njalo bi sembe mo chama binyabo kachot edmatone ngi ndukuman gobeli begmadu ndungin mo imo nyami ki nkanthumbo di mababedi bo nyabo chef de village mabina mikingi finyi fai pitha mabitha mbonchan mangu tabok nyobuto amo hina amod wilan mam bidan bikedia ngu tabombo gesamin de bungu datan bina ngin umo nyoma gipto tim bidi mba masangu mantingan flebuti bomba tura amo nyamu kimbo ndiwe antoma hachi malama kimbo ndun tangin mo tamba kunda go belipto to bolop kibimo hunya beb kasa bombo nchal be sambe kun sunsum kul be maginya gresi kabi samin de bigin gipto ta bolop bimo hunya bebi ntinga fana hedna bukamada ya sa kimo hunya gege ngomtu omtuba ninja chel ngin mo apor nam malu bogobrinya bogom bede tatana bogom montobo anapsunga keng dubagi mo hunya mo wil raba samende bi nyathigi ndani tamba kundangu kumpintum gobele we madugi nan bi mo hunya mo ngul ma changa nchetet na bian dun tangin mo umo hunya wewe bi lipti ya toto bamba we madasungu million keme nginjimin sibi ngi chief amob nyango gimbo son excellence le president Bassirou Diomaye Diakhar Faye titipso we agi amte din kenya gobele atonan sato marandi frengi de folo hunya mo ngi afrique ngi france wi we madutu ngi amon dun tangin mo nyo ngban ma ligir gendan bi france bombo ki ngo juh ngobe ke gi mo hunya mo babe pa ngi agomba mit na tente ke babe ko paga ko bos binyabo colonisation bar mbobi tona bi fam nyogni france ngi afrique mawabo gelma gindan gi mo hunya ngod ndana tan ke ntidanda matarunga be tinga wabo bingin to bosamin dibiti yo tip to timbam tidanda mo mantingani kema binga ya tirna baga yobu di njalu wada kina ngiglang polo geta ponga mtini njalu babu ni njachal numa Afrika magiti numa France magiti nono France giti mbeo mabu ngiti weti ngamo mfrenge ndemba magike ya saminti bina mada toko bini santa por ni gilipto kudi Afrika nge umuhu nye bapta chola tata na umuhu nye bapti tengni kubinde aptuti podi bae mandu ntongin mo imuhu nye megi President France ma Emmanuel Macron ema fada bima jodi nipsantuma agit nanya msefi alama kimbo France ma mbunga kima bitenge Afrika wambo kema bujut kiwabu we matongi agina nyomba ma wetinga mo aptutubo agit nanya aptuti perbe bimu hunyebe pijanga gwa yandun tongin mo fengi defo mbomu kiptitima bina mfinu mbo chuma hunye benge sante France njal spekti bimu hunye bigitin dana kingitin sembe amtidi nga Afrika wetinga France vana wila para samindi amu begmanangi bimu hunye bongothi Afrika ngobama biara pijama ngibisi mfimo buduadus embara taba chabase kijeme ngi binyang begini mabek patte glad ma babili bon jang toron santman do biam ba masi kun chama in chot ki nangi nyaay mo hut nyame gi biam ba nu chola ma binyabo chef good sunday
2: sek mane ni abe ka safi ni sabu pop kan ka janten radio senegal ami de machine on ma chava se jemme ob ko di ko palol kami di suraja sasu no to ngal ya no manji mo mane fanati mo fra basra jama faya ajaja be mat ka ya nyor ke ma kan ko labanya africa forward yo di fle nyaaw fe fatime na fu bajmi ko na ko no unyen di fegere di sukeyati Nairobi di mafamati Kenya nya kayenyora ko kila panokoro nang Afrika di France panoko yanyoro be manjo bonko ngalene ko jomo di ko senoro nyen kanjamo nang anako yume apali na soforol pop di rike kamenge di kuni fan kayo kene mo fo panoko ring be bo Nairobi banoro babaje na fa fang man ko mik bi jonor mafamati Afrika di mafamati France Senegal yo amiyane fanao ti mafamolal o aringe ba pare panangara frima fati Afrika be elob di sikori sankurane ko puren jawbe di kasuma di papa no mangé pano ungolena ula ko no waja fuba ja folla di mafumati Afrika ami a présent ati France Emmanuel Macron o papa nané malégen France no ko baje mbaje sembe no di mafumati Afrika bare miñé no ko roto nan no moké mi kay ñora ko kila pour jaat di mafmana mi ko lobanya angu phone Kenya pan yis nang ba pala babto fanga balite ban kame ko français boko ko manjo bo nokon meno mati ko chinois ko dore risque risque comme dore ban ko manji nang afrique minye ko tuto ko ba pala di ko k-pop pour jatte kame France nola bal dia mi a present ati ofna kam di ko fukila alo lob ka wonoro man nana mama man ko respecte onu manji an ko le banya declaration de patrimoine di mafamo la mati senegal mi nangu baje fo baje no lob butombo no yokene de fo baje wa popo no yokene kamenge kanu manji mi kan ko wonki be jaate ko renga bari ngoto be bo man ko lob wan ko yokene mi di fo baje mo ke mi ami di fo ko fati forum civil o fof ne le nyo manane ama mang ma fa ma yange nyanko lobe nya bon gouvernance numa njabu nokor men matar sal nele nyu amude keng of nak ko manjo bon ko ngalena ko wonko bukana ko kila man senegal ko manje kanu manje mi ko yoko yoken anu manje wati nyes man fangu man yange di kukoulal kula bale minye di ejue NCT pass riati Dakar kula lob di kasumur kanu manje ke raje kan kula banya antivirus nya kujujo ko di kapana kami ka verde busana bema ke ebato nya moke mi di kon dialo jatte kelimere pan kula bu jono kami ko journaliste ke nang kelimere ko ringe 4 heures di kelimere di NCT pass ro pan kan man ko fang man ko manje ne nang kasumuta ko ngolena ko yekeno la mante ko ring lo ring di mafa mate pop ngolene kajen ramenya to babaje di kankula benya OMS frim fankula be ko ne babaje kon ku fegere kakete tinok babaje pop kamenge kanu manje kasumute ko ko disinilil nula bal minye di anu manji mi rajaw mi di kankula benya rezo sosio nya kami ku nyela ka bankon di sisu ka samedi karamba ko ku de fang man ku mikedi boko jambul ku no kendi wa fanu manje kajom pan fang man ko di nya di kapana kami kafrine jawbe di sisu ka sami bon ko ku di fang man ku mikedi ku nyela ka man ku manje ben ku ngolene ku no ken di wa fo kila no banadi suke yati tamba ko nda bobo baj projet no manje beti fang man man ko sofore bukana ko demur yawan ko labanya security alimentaire man bukana ko fang man ko baje wan ko ngola ne kuri projet di balutab emano di ko sikutumba ba di papa no man je ko sak di rike kami di ewanye kala di departement ya di tambakunda di kumpentum ko ko di kayto fang man ko hankene di ewanye kala.

0: Forum sur l'actualité Radio Sénégal International. Allô.
1: Salam alaikum.
0: Malik Salam.
1: On est content,
0: Yaryon. On est content, Ablaye. Nakite wa Ablaye.
1: Mais xana di la ñaanal Yalla rek.
0: Amin, amin, amin, amin, amin.
1: Nga dund lu bari yak sa njabot.
0: Ayen
1: tuba yola tawlo na sama yaram.
0: Way, deug la. Wax nañ ko. Nit ñi wax nañ ko.
1: Da ngay nit ku bax.
0: Yalla
1: na Yalla defal jam.
0: Amin, amin way, ñun ñep ñu bokk kay ñun ñep quoi.
1: Ñi ngi lay soye. Trois anniversaires bu baax.
0: Merci Ablaye, merci beaucoup Ablaye.
1: Ku bax nga.
0: Jerejeuf.
1: Deug na li Modou Fall wax ci yow lepp.
0: Waaw, ndaysan way.
1: Lepp li wax lepp ci yow la.
0: Deug la.
1: Am na li muy wax nit ngay wax ci mom lu baax.
0: Waaw.
1: Lu baax lolu nga wax. Day wëlbati ku wat delu wat ci ñom.
0: Deug la waaw. Si si lolu amna.
1: Ndax ñom ño baax motax ñu day wax lolu lolu nekk ci yow.
0: C'est ça. Ku baax moy xam ku baax.
1: Mo ngo kon ñi ngi lay sant baax te ñaanal Yalla yak sa njabot yépp.
0: Amin amin. Amin way, amin way.
1: Li Baye Ablaye bu baax.
0: Da Ablaye. Ñom
1: ñep rek.
0: Alun
1: aduna lu fi jar xaru.
0: Way way. Waaw.
1: Lan mo fi jar xaru? Lepp lu la mëna metti. War nga bëssenté ak sa xol.
0: Way way.
1: Bu baaxa baaxa baax ba xaru mom dalay aduna jaru ko. Mom Yalla mom borom xam xam yi li ci wax ñepp dégg nañ.
0: Waaw.
1: Kon lu ko fi jar amul.
0: Amul.
1: Jaru ko fi.
0: Amul.
1: Lu fi jar xaru amul. Lepp luñ la mëna def mba lu la mëna nakari. War nga bëssenté ak sa xol bu baax.
0: Oui.
1: Wala nga jup bu fekke de ci keur nga nek sax jam nga jup dem. Tok all bi xolaat sa bop ci
0: yaa. Waaw.
1: Mayat sa xel bu baaxa baax da fen delo sa xel ci Yalla. Dara aduna jaru xaru. Lu fi massa am rek, lu fi massa am rek amna amon na fi.
0: Waaw. Bari na
1: lu fi am, lu fi dal nit ko me xaru rek amna lu dal na nit lu raw lolu
0: xaru. Bilay bilay.
1: Bilay yu xaru xaru baaxul. Kon lu jar xaru gisumako fi. Borom xam xam li ci wax lepp ñu deggees nako.
0: Waaw.
1: Kiko def ku kep ku ko mëna def.
0: Yalla
1: na la Yalla yërem.
0: Na amin amin amin.
1: Bañ ko def. Ndax li ndax xaru mom daganul yépp ku mu ko ne degg na xaru daganul.
0: Baaxul bien sûr bien sûr.
1: Kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen ñaanal Yalla bu baaxa baax. Am na sa benn mbokk mo la waxoon na la ko fi kérok.
0: Waaw waaw.
1: Adjan Ndey Sow mi ngi lay nuyu bu baax ak Alhaji Massaxo bu buuri saxo.
0: Sow Polo ma leen di fay.
1: Bu baaxa baax.
0: Ma leen di fay saxo ma leen di fay. Merci beaucoup.
1: Jerejeuf.
0: Merci Ablaye Diop mu ñu wowe Louga ñu xaar tuti xol keneen ku bëgg intervenir ñu jël ko forum sur l'actualité.

0: nga japp julli ba nga ñaan yalla dal yalla mën na la ci gënné man lima japp man wa bu dé julli nga bu dé kay benen benn bi la nga japp tam benen bo jël wat yalla gum nañ sax mën nga ci gën
1: deugul
0: waaw man da dal ga di amna lu ci bari nak lu ko indi ga def am lo dal rek nga nekkal biir neti neti bayle da nga wër dal kenn ku ne dal na ñaan yalla rek mbir mi bañ da bañ ko dal rek waay nak mbir mom bu dal ci yow rek ngay fone de nga am nako jappé fekk ñu ko jappé def dalul ci yow rek
1: deug la
0: bu dalen sa kaw rek mënoko ba moy tour nga séré ko di jaxé do
1: deug la ayo bo wax nako légui ayo bu lu
0: wa parce que de nga kam lu parce que de nga war net doona adam dal doona adam rek ñaanal yalla rek bu amé lu dal net rek ñaanal yalla
1: bañ la dal deug la alsan
0: wa lolu rek ngay ñaan yalla
1: merci alsan alsan ba mu ñu wowe croisement gundian ñu ha touti jël keneen ko bëgg intervenir ci forum sur l'actualité. Forum sur l'actualité, Radio Sénégal International. Allô?
2: Allô, salam alaykoum.
1: Oui, Fatima, naka féri way?
2: Santaline
1: mangi ziar. Ja, jëfay, do la ziar aussi, Fatima.
2: Ya, de la ñaanal jamm ju bari.
1: Amin, naka wa gama ji?
2: Ni fi ni ci
1: jamal très bien merci beaucoup Fatima merci
2: amen
1: Fatima ñun ñep ay yalla may ñuko amen amen jerejeuf
2: mom borom bax
1: nga jerejeuf
2: man nak tém bi deglu mo ko def
1: ma ngi doga ta ki la xam nga fi mu lay jamono yi fan yi rek ni xeyna ci espace 2 semaines dafa am ñetti xaru ñetti nit yu xaru digënté Tambacounda Dakar ak Louga donc nakale nit di ku nek nak ak li ñi expliquer né motax nga xaru ay problème aduna dal la nakale nit di tollo fofu gis né mom ben solution rek mo fi am moy mu xaru loolu lañuy waxtane tay quoi
2: wa xaru de man yaakar na mo deug yalla du solution potel nak nit mom mo xam lan mo koy metti mais man pour man ci sama gis xar du solution
1: deug la
2: ndax bo demé tamit yaangi ni da ngay nit bu xaro dem ba tamit li ngi fay fekk tamit mën na am lolu moy gëna graw
1: deug la
2: parce que xam mo lan ngay fekk te xaru mom wax deug fay dafa dagunul sax ba
1: nit diko def dina nangou ko
2: wa dina nangou ko kon xaru mom wax deug fay man ci lima japp bok nit ak lolu mën ci metti budé julit nga wax nga gëm yalla nga xamné yalla moy tek nit ki nattu bu ko neex dal kon bu la tégué ak lu mën ci xew bu la tégué dang ka wara nangou
1: deug la
2: té julit deug nak julit deug bala ngay nekk julit fo ngay nangou nok lu yalla ak lu mën ci xew
1: c'est clair
2: wa mo xam na nga nekk ci suñu diiné wala benen diiné ak lu mën ci xew nit mom nangou ndokal yalla rek moko war
1: deug la mom la diiné wax way
2: wa diine yepp lool la wax mais xaru mom wax deug fi yalla man yaak tamana nit ak lu mën ci xew budé yaangi and ak sa xel budé bok ñu ngi wër xaru mom wax deug fi yalla loolu mom nekkul solution
1: tout solution
2: wa nit ñi nak nit mom ñu xex ak problème parce que aduna bi mo problème ñoo and
1: ci lu wër sax
2: jamono bi ñu toll aduna ak problème ñoo and ak problème manam nga am lu la metti wala affaire yoy non wala sa famille abandonné la wala nga am leneen lu lay metti mais ak lu mën ci xew war nga jaay sa war nga nekk ak sa ngor nga am dignité bu toll ni ka nga xex ak lolu ba mu jeex tak
1: deug la
2: wa mo gën xaru bi wax deug fi yalla mais aduna nak non la wax deug fi yalla nit mom ak ni la sobe tamit nga démé non rek ngay démé
1: merci
2: wa mais di ñaax nit ñi rek ñu gëna gor gor lu wat gëna bëss xol yi ñu xamné nak aduna bi légui mom fook ñu xex ci rek ñu mën ci génn daal
1: jërëjëf Fatima
2: tonto ali ma lay jaajëfal bu baax di la ñaanal jaam
1: merci beaucoup Fatima ba mu ñëwé gamaji sare ñu xatuuti jël keneen ko bëgg intervenir ci 88 628 73 46 Forum sur l'actualité Radio Sénégal International. Allô? Allô?
3: Salam alaikum.
1: Malaikum salam.
3: Ali Mimeli, dila souhaité bonne anniversaire.
1: Monsieur Kanji, nakamu?
3: Dundal.
1: Amin, ñun ñep way, amin.
3: Ali, jerejeuf, vraiment content même ci yow.
1: Jerejeuf.
3: Yalla content.
1: Amin.
3: Ali, yali abordé

0: presque moy indi dañ nan wujju peccor ko tay ji da ngay nek sa morom jigen ci bir keur jëkkeeram ak sa jëkkeer bokku nday ak bay doole yamul yalla mo bindé non ni juroomi baaraam wuté la lepp wuté sama jëkkeer doolem bëréwul sa jëkkeer doolem bari yow mi nga xamanteni yaay ko jigen ke yow yaay wax sa jëkkeer pour mu baña dimbalé ki nga xamanteni doolem bëréwul day am bu ko défé bu tabaski jëté wala événement am doomi solanta bu sax solanta yi sax dang koy remarquer
1: dañuy wujjeent
0: dañ koy wujjeent dang koy remarquer te lolu baxul gis nga ay nit buñu bokké ke rawatu nañu bokku nday ak bay wala ñu bokku nday wala ñu bokku bay doole yamul yow mi sa doole tane ngal la jappalé ak liñ koy mëna jappalé dula wañi dara au contraire dala yok waye dula wañi jëmono giñ tolli nak mo tollu ci jëmono jo xamantene kay ni wut gi mo bari kay nu wut gi mo bari ak kenn ku ne nak nang koy wuté waye nanu fex ba bëni wut nang ko wuté ci alaw bo xamanteni kun ko bokal tamit dina ci am li gën ci mom nanu jappalante ñu dimbalante ta yalla tax
1: deug la moy lo am solo xamna ni lool mom dimbalante bobu benen tém nañ koy def waye damay wax rek ni goor ñi nga xamni mën nañ ko même ñi nga xamne seen doole amuñu ko nañ sét ak suut duñu jox seeni soxna seeni sorno parce que doom xalé doom yalla daf la ko jox bu ëllëgé daf lay laaj nan nga ko yow dafa sam rek nga ci doom bu ëllëgé dina la laaj nan nga ko samé won waye nga am ko mën ko da nga yëkëti do ya nga sét yeneen jigéen yo xamne dañoo jul seeni doom do seen baye ya nga leen satisfaire baye sa njaboot gi ci bir kër gi solo ñu yéré solo ñu dal wala nga dem ba dernier moment nga dem ci marché ba fekk fa 8000 francs 2000 francs nga jëndal leen ko yow sa conscience sax warul tranquille parce que leer na yëkëti nga la nga am nga yaa ko jox benen jigéen dëng yaa ngi dañ ci fene benen jigéen diko satisfaire te njaboot gi nga bay ci bir kër gi dafa lo leen dara te dafa bari goor ñu mel non fama dañuy bay seen kër la leen fa war dem def ko da ngay gis goor go xamni ab cior rek la am ni mako mëna rafetalé fele jëndal ko xar sa fekk njabootam solo gu mu dem jëndal ko xar 250000 300000 francs fekk na kërëm ci biir kërëm jabaram xaru 100000 francs la koy jëne ba pare njabootam ndaw sa moo koy moom moo koy wékkoo jigéen ñi dañuy liggéey ba fet duñu dajale dara fiñ tonne avec yekk xawma nu ngeen ko waxee lépp toj nañ ko waaye soxna soo ci gis daw na bus bu mu jotee xaalis bi daw na marché ba ma ngay lijjant njabootam nga lañu sotta
0: wallay loolu man ba démb rek am naa ci ku ma ci waxtaanal ma tasanteeg moom ci yoonu marché bi munu ma nii démb lan toj suñu avec yi man de sama tëyër ba yàlla na mën a ñawal sama doomi ñawal doom ñëw ba heure bi mun ma bi lay soxna saama mun ma avec suma avec bi laa doon xaar mu toj ndax dafa yéex a toj mane ko dawal mane ko njaboot man kaa mane ko talul dee waaye tal na tukki mane ko waaye sant yàlla ndax am na ñoo xam tani amunu ko kon góor ñi nan jàppale waa jigéen ñi ñu yërëm leen gis nga li nga wax léegi soxna faas nga ne dañ ciy jàpp seen coro yi jëndaleen xa ak am am la def ndax si dama ci gis koo xamantene doomu jiit léemi la yore takul seen yaay de dafa yore seen yaay war koo jël ñaareel waaye lam fay def defu ko kër aawaam ba kamu wacc sa kër ga te aaw baa nga sonn duma wax li muy jaay day jaay duma wax li muy jaay ma nga sonn ba bëgg dee te ñeemu uuf ne juru leen takkagul sax seen waajur bu jigéen te ma nga fay def wacc ay njabootam tabaski bii jaba jaa nga sonn ba bëgg dee nan delloosiwaat xel yi ñu yërëm xam ne ñii ñu wacc ginnaaw ñoom ñoo leen jur ñu jàppale seen yaay jàppale seen waajur xam ne tabaski bi ñëw na te metti na
1: dëgg la am na solo metti na trop nax te def naa ne doom di danga koy jur rek bàyyi ko ci kër gi ne ndayam maak yow ñoo ko bokk jur dundal ko lekk na naan fay ko école te jigéen ñi ñooy def lépp boo demee da ngay xool bu ñu wax nag waxuñu góor ñëpp parce que bu ñu boolee ñëpp ci benn saako am ko gedd ci yaram góor ñi nga xam ne ñoom ñooy féete ñoom ñooy def loolu ñoom lañuy waxanteel yow nga jur sa njaboot nekk sa soxna am fa njaboot bàyyi ko fayum école ba bàyyi ko fayum daara ja bàyyi ko yëre yi bàyyi ko dàll yi boo demee tey ci marché bi fëgg jaay yi soxna yi nga fay fekk marché ba soxna yi nga fay fekk nga ci ëpp boo xoolee 80% boo demee foofu jigéen ñi nga fay fekk te la ñuy daw yépp seen njaboota tax ñu di ko daw da ngay gis góor ñoo xam ne taluñu dara balaa ñuy xalaat seen njaboot ñoo ngi xalaat soxna sañu war a takk comme ni nga ko waxee léegi wala gel ba ñu nekkal wala doomu gel ya ñoom loolu la ñuy xalaat te nag muy seer ci ñoom ba nga xam ne xale yu jigéen ñoo ngi leen di laaj ay cheveux ñoo ngi leen di laaj ay jeesner yow sa jabar ji nga war ci kër gi tabaski ba tabaski munoo yëkkati benn ñaar fukki junne wala benn fukki junne ni ko am solo sa yëre am fukki junne yi solo la say doom xalaato ko bala ngay xalaat dara yaa ngi xalaat kee nga xam ne amago ko parce que dañuy wax naan kii am naa ko pare mi ngi ci biir kër gi am na fi ay doom dootul dem fenn wala mënatul dara dootul génnati kon naa seet ki nga xam ne mënagul dara joxaguma ci moom bu ko defee nga fay financé bàyyi say doom juuru tabaski yow doo am dara te da booy xoolee ñoom seen bopp li ñuy lijjanti sol ay jeesneer la ñuy sol ñetti morso tàllal ko waaw bu ko defee nag seeni doom juuru tabaski nga war a dem jital sa njaboot benn yëre bu baax bu ñu sol amuñu ko bu léegi seen yaay jëndul amuñu ko am na ñoo xam ne sax seen yëre daawaati jéeg daawaati moom ni ñuy génne te fekk na seen wayjur am na ko ku ci amul nag amuloo parce que yàlla nag moom mooy joxe ku ci amul waxuñu la newuñu la nga sàcc solal mbubbu newuñu la nga sàcc solal dàll déedéet boo amul amuloo te sax soxna bu amee jigéen ñi dañoo am jom soxna femme jigéen dañoo am jom bu dañuy xëy di rayante suuf ba jant sow bu ngoonee ñu nab nattee ju ko dajale ko fa bu tamas jotee ñu dem jëli ji lañu jotoon a natt dem dugal ko ca dugal ko ci njaboot gi jàppale si góor gi si soble ya jàppale góor gi ci lu na kër loo ca def rek sa borom kër nga jàppale kon li nga wax dafa am solo delloo si xel yi bu baax a baax dafa am solo lool soxna Fatou.
0: Waa soxna Fatou dafa am léegi benn baat boo wax moom laa bëgg dellu siwaat. Mooy dama dégg nga wax sa biir wax ni dafa am ñooy comme maanaam yàlla ni mu yemal ni mu ñetti tolloo ñetti juróomi baaraam yi ñi nga xam tan tolloowuñ ko noonu la tolloolee lépp. Waaye gis nga àdduna boo ci newee boo sabablu rek yàlla jàppale la.
2: Dëgg la.
0: Boo sabablu rek yàlla jàppale la. Tey yàlla dafa tirale ñun ñëpp kenn ku nekk la ngay liggéey sa morom liggéey ko keneen kee la ma am sa morom amu ko. Waaye yow as wut li la yàlla may. Ay nga la dee ci compal. Dee ci compal.
2: Sa
0: soxna. Tey jii nii boo amee sa ñaateemee boo yëkkatee juróom fukk def sa poos. Jël téeméer ak juróom fukk bi jox sa jabar. Sa jabar téeméer ak juróom fukk boobu bu jëlee juróom fukk bi féetale ci ay njabootam jël téeméeram féetale ci boppam. Soxna yu bëri day wàññeeku. Waaye tey jii boo jëlee sa boo amee sa ñaateemee roof sa biir poos. Sa jabar bu la laajee nga yëkkati juróom fukk jox ko ni ko yow ak njaboot gi bokk leen. Jël téeméer ak juróom fukk ba def sa poos jël juróom fukk ba yóbbu sa àll ba. Doo am dara sa dara du sotti. Àdduna fii boo ci nekkee da ngay sabab rek yàlla jàppale la. Te góor ñii ñàkkuñu jom de am nañu jom ci ñi ma ko ñemee wax. Am nañu jom am nañu fulla am nañu fayda dafa ci am ñoo xamante ni nag moom. Li naan ku ñu boole ci yëpp nga gëdd sa cër moo ci am. Moo ci am.
1: Dëgg la ñu duñu boole ñëpp parce que am na ñoo xam ne instant bi balaa ñuy wax waxu xar sax ñoo ngi lijjanti seen njaboot gi pour bëggal seen i doom ndax defe naan xale bi bés xale bi ñun ñoo mag ñi ñooy xam lan mooy tabaski waaye xale yi ñoom lekk ak naan ak sañse dong lañ ci xam pour ñoom loolu rek moom mooy tabaski ba tax na ñoo ngi lijjanti nan la ñuy lettee xale yi nan la ñuy solalee xale yi daal nan la ñuy solalee xale yi mbubbu kon nag loolu noonu bu fekkee ni sa doole dafa néew yow mi soxna li la war ba tax na soxna femme daal lépp daal luñ ci mën a wax rek mooy na góor ñi di jàppale góor ñi dañuy jàppale soxna yi ak njaboot gi ci biir kër gi ndax defe naa ne loolu moo leen war jigéen dañ koy jàppale jigéen dañ koy jàppale bu baax bu ko defee coono gi teggeeku ko coono gi xaw oyof tuut ci moom femme.
0: Walaay soxna Fassi li nga wax yépp dëgg la tey sa temu tey bi dafa am solo boo xamante ni foo tibb rek boo jugee mën nga tibb fa ca des ni ñu koy waxee ndawalu nag la foo tibb rek boo jugee mën nga tibb fa ca des nanu jàppalante góor ñi laay delluwaat encore une fois xaru tabaski kase du mbir donte ni nag moo waral lépp mooy farata gi waaye nag xale yi nañ leen delloowaat seen xel si ñoom ndax tey jii xale bu ci soluwul mu wax ko ak mu bañ ko wax xolam du neex yaayam xolam du neex tey jii ku ci am dimbalil sa soxna nga dem nga xotti say doom nga indi leen dindal say doom dàll nga indi leen yëkkati sa xaas teg sa loxo jabar ni defaral samay doom wàññiwula dara ba muy lal si yow la ko lalal cuuraay ba muy taal yow la ko defal lépp lu mu def ci wàllu feet bi lépp sa xol sedd rek la bëgg kon yéen tamit delloowaat leen njukkal jigéen ñi loo leen am mu néew mu bari ngeen teg ko seen loxo seen xol mën a sedd si ñoom.
1: Bu ko defee dimbalante lay doon ndax defe naa ne bàyyi rek jigéen noonu bàyyi koog boppam bàyyi koog njabootam du la war comme niñ ko waxee rek femme ba tax na goor ñi rek ci ñu ko wara wax ñu ngi leen di jéggulu ci cadre yi bu baax baax waxu ñu rek ñi nga xamné ñom ñoo ngi ci rôle bu baax ba moy manam jappalé seen njabot dédét ñi nga xamné dañ ko yor ba paré diko sann ci all bi ñom lañuy wax ñi nga xamné dañ ko yor ba paré tey ko baña jappalé jigéen ñi ñom lañuy wax ñi nga xamné amuñu benn yermande seen jabar ak seen doom ñom lañuy waxantel jigéen boko yoré mu jural la njabot dang koy yërem dang koy yéné ba ni may wax rek faaba gis nga lepp lo gis rek respect ak yene def cey jitu jigen boko takke dang koy yene lumu am nga yene même boudé liggéey même boudé am ay millions yow la nga am yene ko rek boko tawé bok ci joxé dara du metti parce que doone mom amna ba paré duma ko jox mais jigen boy xol ni ma ngay jaayatu ma ngay wut dara ma ngay fortatu duma ko jox parce que amna kon do ko jox dara
2: dedet
1: dang koy jox sa yo nek ci lamu am jigen bu amé rek day jappalé borom kërëm parce que bu jappalé domam jappalé na borom kërëm nima ko waxé ci jël bes kon jigen ñi lepp luñu def rek yeen nañ ko defal waye yeen bu len abuser wu ci lolu bani ñom kat ño ngay am nañu jaroma len di jox kon na ko jox mais amul problème tej nak duñu gantu biti mukk bu len benen jigen ñaané duñ ko gantu mukk waye sen jabar yi luñu len jox naw nañ ko luñu len jox ñong ci tek sen beut yeen tay sax duñu joxe dara sen yoon nekkut buñu am na ño xamné buñu rayenté ba wut xar sen yoon nekkatu ci la ca def pobar buy toggu dem ci xar ba sa bu ko soxna ci wutu sen yoon nekkut ñom dal ñom bo gool ñu fiñ tonni lu ko ci wax luma lay wax man xarmi la tal deug la xar mi nga tal xar bi metti na mais même boko amulé waxtaan ak sa soxna ni ko soxna ci kat bëggon na ko parce que gis ni lepp lo gis waxtaan da koy fajj soxna ci kat man bëggon na waye kat li la yalla dogalé li kat ma ngi dem kat suma ci amé xar baxna suma uppé lu ci upp dina la ñew tek sa loxo
2: wallahi deug la
1: bu ko défé mom bu fekkon ma nga don avec bu fekkon ma nga don fortat parce que benn jigen ñakatu jom tok di xolé lamu am inshallah dina la ni kat señ bi demal yow topato xal ma ni def baye ko man na ko li jetti lolu mom mo war am ci digënté jëkkat ak jabar ak njabotam waye nga jël lepp wër ka sa jabar sa yoon nekku ci lamuy def ak lamu defal lo am sann di ko ci Allah ba jigen ñi bare ño xamni tay ji ñoy fay courant parce que buñ ko fayé ñu pelen ñoy fay ndox buñ ko fayele ñu coupé len ñom ñoy jënd yéré buñ ko défré sen doomi duñu sol ñoy jënd ordonnance buñ ko défré sen doomi duñu faju té lépp dañu am borom kër té li ma ci jaaxal moy turu may borom kërëm dañ ko bëgg may jëkërëm dañ ko bëgg man may kilifa gi ci kër gi té kilifa ba ci kër gi yow lépp la war matalé wok soxna fam
0: ko wallahi loolu de dëgg la loolu mom dëgg guwer téng nga wax ndax manam li leen war lan xamul ndax nit bo xamul lula war daw def lala war lolo waral li ci bare manam niñ ko waron defé duñ ko fa mëna defé soxna fatou ba xam nga ni légui gu jigéñ ni dañuy def natou saaku ciép saaku soble saaku pomputer
2: xolal lool
0: dañ koy def légui avec yi dañ ko ci def ndax bu tamis ki joté té bi say bi mëna wañé
2: duñ ko jaay seen jëkër dañ koy indi tek
0: ko dédé duñ ko jaay dañ koy indi tek ci kër yi légui yow jigéñ jula defal lool xana yow nga téggu ko choona bi nga xamanteni mom la jëndé yéré xalé yi budé sa juroom jinu wala sa fukk jinu nga yex ni ka soxna si jappal si li
2: lolay deug
0: du lolou moy deug kon ko teggil nga ma fi ma teggil la fi waye da nga ci gis go ño xamantani bu jigen nga fayé ndox ñom ñu fay courant bu jigen di fayé courant ñom ñu fay ndox
2: deug la lolou am
0: té dañ koy exiger force pla force lay doon kon nañ delu ci war xel yi ñu xamni ñom ñonu tak ñun takunu len
2: moy deug de
0: ñom ñonu tak ñun tak ñole indi seen bir kër kon ñun ñonu wara yor ñun luñu def jappalé la ak doolen len waye du obligatoire
2: deug la
0: wa kon jigéen ñi dé nañ ba dé dalé ñepp nak amul kenn ko xamanteni xala nga tok sa kër ni la ci baña def waye gisuma jigéen jo xamanteni té ñi nit ci biir kër yi sax ñi ngi liggéey di daan seen doole sax carton ngi ci nit ñi
1: ci luñu jaay ci mbedd mi rek ñu jaay crème ak gëtta chaaf ak tangal mant ak luñu def ñong tay wuur fukki dërëm yo xamné liñu ñëk xalaat man loolu moma gëna jaaxal ci jigéen jigen lu mu ñëk xalaat bu amé doom njabotam lay xalaat mom ci bopam mom moy seconde mom du xalaat mukk bopam njabotam rek lay xalaat gisso benn soxna bu gadd ci 50000 francs ni ma ngoy jëndé ji benn mbubu jersey samay doom faalé ma seen papa bu len joxol duñu sol bi yow da ngay jël sax fekké ni yoro xaal sax da ngay dem jënné sa mbubu jersey bo amon dam dagat ka dem jox say doom ñu sol waaji nak bu fekkon ni mom amul sax bu genn amé benn mbubu jersey ram dina ko yobbu fort ko bam tax ci pressing ba solo ko bopam mais du lijeenti njabotam luñu sol tabaski bu fekke def nañu non nak jour tabaski ñom ñoy jitu ci juma ji waye duñu lijeen duñu gess ba xol seen doom ndax dem nañu wala demuñu
0: dedet du am
1: te lool lepp man ma dundal sama njabot baña lek man moma gëna ma solo samay doom baña solo man moma gëna parce que nak ki njabot gi nga am ñom waxuñu la yow juruma
0: dede
1: kenn ci ñom forcé la pour nga jur ko kon nak bu la yalla joxe njabot gog li la war moy nga teye ko li la war moy nga jappale ko li la war moy nga defar ko waye ngay gis xalé yo xamne buñu genné da nga nañ ñi an seen wayjur ñogi dund de day jaar amul wala mënul baye ba diko sétan sonna lu mu am da ngay gis tay ji jigen bu liggé tay ba mënutul borom kërëm du xalaat ni ki ka tay dafa mënutul motax mu defalul mais dedet da amna ñu ñu xam sa dañuy dañuy wax seeni soxna yi ndax do dem ci sa chamene wala ndax do dem sa kër yaay wala ndax do sa kër sa légui pour ñom mu dem ñaani pour mëna défal njabot gi waye yow sa seen ñom dal goor ni dal ñi ci balé bok seen problème julle ak problème même bu lu julli sax problème école problème seen yoon nekk ci soxna fam lool nak lu doy waal nañ delo suñu xel waye xamna rek soxna fam waxtu ba ñuy xot dama lay baye rek am contentement bu reuy ma baye rek nga taggo ko auditeur yi ak lan ngay sa cadeau bu mujju
0: waaw soxna fatou ma ngi taggato ñepp di len wax ni ñi ngi contente ci invité bi ñu invité ndax manam tém yu melni souvent dañ koy bëgg di ci waxtané di ziar ñëpp di wax ni bu jubé ci yalla la bu dëngé ci ñun la ñi ngi lay ñaanal bu baax ci émission bi gis nañ ci taxaway bi ngi ci taxaw gis nañ révélation yi ngay indi bu baaxa baax di nuyu sa kilifa di nuyu kilifa yi nga xamanteni ño ngank rojo bi di leen ziar baax di leen ñaanal yalla tabaski jamm di leen ñaanal barké ak sutura ci barké yoonte bi sallallahu alayhi wasallam assalamu alaykum wa rahmatullah
1: contane nañu bu baax ñun ñoo gëna am contentement wax deug yalla dila ñaano yek yalla suñu borom bi xalé nga way xalé bu am jom nga ma sha Allah yalla yalla suñu borom bi defal la sutura defal la teranga am nañu contentement bu réré tok ak yow tay ji bok ak yow waxtaan lu jabot di wax ni rek ni goor ñi nañu gëna jappalé jigeen ñi jappalé seen njabot bu ñuy wax ni jappalé njabot gey tax ñu gëna wax ni jappalé leen njabot gi ba ñu mëna bekk ndax sa defena ni goor bu njabotam dege xolam mom bopam xolam day fex te wassagam da fay ubbeeku ben way momako ma sa wax neena ma soxna fatou maneka munma luma ñak moy duggu sama ka dina yobale pakatu biscuit wala pakatu tangal maneko alal la munma luma ñak buma dugale lol sama keur bala beut set yalla jox ma lu raw lima amon dem wala lima ñakkon dem setlu nan luma buma ñaké ba ñak rek suma wacce ba yubale sa dara sama njabot ki rek buma xey yalla dina yoni kuma jox dara te lolou nak def na ni jangat bu reey la kon nak goor ñi defal len seen njabot jappale len seen njabot yalla jappale len yalla yalla def sutura nima ko waxe legi rek lepp lu ci bax rek nga xamne yalla la lepp lu deug ñu xamne ay doomu adama togon di wax la ñong len di balu ax di am contentement di wax rek ni inshallah ba benen yoon ci benen tem inshallah kat nga yalla yalla defal sutura defal ñu jamm jere ngeen jef